To zamu faro labarin nishadin na wannan rana daga tarayyar Najeriya inda shahararriyar mai dafa abincin nan wadda ta lashe kambin duniya har sau biyu wato Hilda Basi ta yi barazanar daukar matakin shari'a kan mawakin kasar Sheyi Vibes saboda wasu kalamai da lauyoyinta suka bayyana a matsayin na batanci da kuma keta ne a kafafen sada zumunta wannan ya biyo bayan wasu rubuce-rubuce da Sheyi Vibes ya wallafa a shafin sa na X inda ya zargi cewa abincin Hilda ya kusa halaka shi a wani lokaci da ya taba ci a baya duka wannan dambarwa dai ta biyo bayan zargin Dami Lola a kinwumi shugaban kamfanin Dapa Music wanda saurayin Hilda ne da karya yarjejeniyar kwangila da kuma aikata wasu zarge-zarge rashin gaskiya a harkokin kudi tsakanin sa da Sheyi Vibes a cikin rubuce-rubucen nasa mawakin yayin zargin cewa Dapa yana amfani da kudin da ake samu daga kundin wakokin da suke yi a kamfanin wajen daukar nauyin kwalliyar jiki da sauya halitta da Hilda ke yi a baya-bayan nan baya ga siyan gingima-gingiman motoci na alfarma Basi ta hannun lauyoyinta ta karyata waɗannan zarge-zarge a cikin wata wasiƙa mai kwanan watan 15 ga Agusta inda ta zargi Sheyi Vibes da wallafa kalamai na batanci da yunkurin bata mata kasuwanci

0: shirya gasar sarauniyar kyautar duniya sun kwace kambin da aka baiwa Miss Michaela Lee ta Grand USA mako guda kacal bayan lashe gasar a sakamakon zargin cewa tana fuskantar shari'ar kade wani mutum a mota ta gudu sannan kuma ta taba yin aure a baya an kawo karshen wa'adin kasancewar ta sarauniyar kyau wanda asali shekara guda ne inda aka soke mata matsayin Miss Grand USA tare da dukkanin nauye-nauyen da ke tattare da mukamin saboda keta dokokin gasar Lee mai shekaru 27 wanda aka kwace wa wannan kambo mako daya tak bayan lashe gasar na fuskantar tuhume guda biyu na manyan laifuka wadanda suka samu asali daga zargin bige wani a mota da kuma guduwa a wani hadari da ya faru a birnin Los Angeles a watan Nuwamban 2024 kamar yadda bayanan kotu da jaridar People ta samu bayanan sun kuma nuna cewa Lee ta auri Danny Ray Bedwell daga ranar 9 ga Agustan 2018 zuwa 31 ga Disamban 2019 wannan matsayi na aure dai ya saba wa ka'idojin cancantar shiga gasar Miss Grand International to iyakacin labaran nishadin kenan na wannan rana Rahotanni daga Najeriya na cewa akwai malaman jami'a sama da 200 da suka aje aikin su a jami'ar jihar Kaduna saboda rashin daukar matakin inganta rayuwarsu. Sai dai gwamnati ta musanta wannan zargi inda tace babu gaskiya cikin wannan rahoto. Wakilin mu Aminu Sani Sado na dauke da rahoto akai.
1: An da ya fara wannan takaddama ce tun bayan da kungiyar ASU ta fitar da sanarwa cewa gwamnatin jihar Kaduna bata cika alƙawarin da ta dauka ba akan ci gaban jami'ar a wani alƙawari da ta dauka watanni 8 da suka gabata a dan haka ta ba gwamnatin wa'adin makonni 2 ta gyara ko kuma ta tsunduma yajin aiki Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar
2: mun ba da notice cewa kwana 14 mun ga matakai farara a ƙasa kuma durin shekara ɗaya bayan ko da wani abu haka report din da ya nuna muna da kusan malamai sama da 140 da wasu abubuwa da suka tafi yanzu kuma muna da mutane da yawa wanda sun riga sun tafi wannan professor biyar din da na gaya maka a department ɗaya sun tafi ne kwanan nan in ka hada da wanda suka tafi kwanan nan zamu kai da wurin mutum 200
1: sai dai commissioner ya da labarai na jihar Kaduna Ahmad Abdullahi mai yaki ya musanta waɗannan kalamai
3: in yau malamai 200 za su bar jami'a ba jami'ar jihar Kaduna ba ko ta jami'a ko jami'ar Ahmadu Bello yau malamai 200 su bari makarantar durkushewa za ta wannan batu ba gaskiya bane saboda haka muna ƙara tabbatarwa al'ummar jihar Kaduna da ɗaliban wannan makaranta da iyaye cewa gwamnati a tsaye take wurin tabbatar da cewa jami'ar jihar Kaduna bata samu wannan matsala da ake nema a jefa ta
1: su kuwa ɗaliban wannan jami'a ta bakin wani ɗalibi da na zanta da shi da bai amince in bayyana sunansa ba ya shaida mini cewa ya kamata gwamnati ta duba bukatun malaman duk kuwa da cewa ba komai ne za a iya biya musu bukata ba
4: yau aka ce an tafi yajin aiki babu wanda abin zai cutar kamar mu ɗalibai don Allah muna kira ga ita gwamnati ta tsaya ta yi duba game da wannan al'amarin a duba bukatun malaman nan duk da ba komai bane za a iya biya musu amma abin da ya shafi academic activities zuwa research da bincike da wasu abubuwa to ayi kokari a samu musu muna kira ga gwamnati don Allah ta yi duba akan wannan al'amari tabbas akwai malamai da yawa ko ma'aikata da suka bar jami'an nan saboda rashin wasu abubuwa da kuma wace sabuwar jami'ar da aka bude takaciya
1: su ma iyayen ɗaliban sun koka tare da yin kira da duba wannan al'amari domin shiga yajin aikin baya haifar da komai illa koma baya
5: sunana Jabir Muhammad Usman ba ma ci gaba ne baki ɗayan shi saboda in an tafi yajin aiki ba ma wani abu da ake wanda ake samun saukin shi bai ma kamata a ce ƙasa kamar Najeriya wai ana zuwa yajin aiki ba musamman a harkan ilimi
6: sunana Aliyu Ibrahim gwamnati ta kira su zauna da su ta ji bukatun su yanda matasa suka yi yawa a gari zai ƙara haddasar da wasu tuntunu ne kala-kala kamar sace-sace kamar shan miyagun ƙwayoyi da sauransu amma kasancewar suna makaranta hakan zai sa su zama distracted ga aikata wasu miyagun laifuka
1: sai dai kuma kungiyar ta'asu ta jami'ar jihar Kaduna a jihar Alhamis ta yaba gwamnatin jihar na cika wasu alƙawura da ta ɗauka kuma ko a yanzu ba wai tana faɗa da ita ba ne sai dai kawai tana nusantar da ita cewa akwai wasu matsaloli da ke tasowa da ke bukata a magance su cikin gaggawa domin ci gaban jami'ar Aminu Sani Sado Kaduna RP Hausa
0: ga kuma shirinmu na gaba
7: rayuwata
8: mai sauraro barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma misali wasu kan ce suna son su zama likita wasu kuma lauya yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban kasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama to sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba kazalika akwai daliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya to sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan daliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya
7: rayuwata
9: A yau daya daga cikin manyan kalubalen da matasan Najeriya musamman daliban jami'a ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'mun Usman ubane kuma malamin jami'a.
10: Kowa yana ganin cewar sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani inda kana da certificate ko yaya ne ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa idan ka samu ilimi wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kile wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine dai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa wanda kuma shi ke haifar da yawa daga cikin dalibai basu cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya kuma
9: masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar Hafsa daliba ce a Jami'ar Bayero dake kanan Najeriya
11: dalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai dan su yi su gama su samu sakamako a ba su certificate din su ba wai dan suna da zeal ba akan abin da suke karantawa kuma yana karatun in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta azai ce maka a shi dai kai yana yin karatun saboda yayi ya gama ya samu certificate
9: wasu daliban na kammala karatu ba tare da wata kwarewa ko hangen nesa ba wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban kasa comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum
12: abin da yake jawa da irin waɗannan yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki dole ne kasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke dauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen turawa dukan su matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabugwabi to dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani
9: masana na kira ga iyaye malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya
7: RFI
8: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan hoto yanzu sai zantawarta da Ismail Sani dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya
13: mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wani matsaloli aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa to ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta zamu zo mun samu gokewa a aji kelo sai mun zo mu samu wayaro mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawo shi a gefe a cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40 to idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa a kasan su kuma yanzu aiki a kasan na ya komawa ka sani waye san ka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba to amma yanayin hannunsa da suke suke da su a cikin gwamnati da dama maki sai a ga shi ya samu aiki to kinga tanan ma karatu dan aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da gidan mai kishin wancan bai kawo amma yanayin dama shi ya samu
9: to da irin kira zaka yi wa matasa irin ka
13: wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa nawa ne a cikin kam wanda suke bautar kasa nawa ne za su shiga a baya kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu idan ku duba ku ga ma'aikatan ko yana a ciki take to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara maka ƙarfin gwiwa da dan karamin jarin ka ka je ka fara sarowa abubuwa ganzu ga sana'o'i ma hannu sun wadata idan baka yi ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice maka hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka ka zo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan ka zo mu je ga dan dauke dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya kara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sarka za wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka za ka kuma hakan sai dangare jar ka tunda ba aiki
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
14: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja Malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya.
15: Lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu. A lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fannin kuma muna kokarin mu ga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu. To amma daliban yanzu gaskiya abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne a je kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so a yi karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan a wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba wai ba a so ne a yi karatun shine ake fakewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahince shi kuma ka yi jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalaci a harkar su ta karatu gaskiya gaba ɗaya ilimin in kika kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba
9: to shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wanda sako za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba
15: babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama ya kai mu wajaje da dama ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa talibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba a dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske domin hakan zai amfane ka matuka gaya tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace duk abin da koya maka a aji karka ka dogara da shi kade a kai kokari ka fada da bin ke da nazari daga ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka
8: tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya tambaya a gare ku masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
16: mai sauraro assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke ba ku damar tofa albarkacin bakinku kan lamuran da ke ci muku do a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, ilimi, kimiyya da fasaha da dai sauransu. Za mu fara da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zandar a Jamhuriyar Nijar, inda yake cewa muna kira ga matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa a wannan lokacin da aka buga gangar siyasa. Sai kuma Sale Muhammad Sale Damari, inda yake cewa abubuwan da suke ci mana towa a ƙwarya suna da yawa, ga rashin aiki, ga tsadar rayuwa da ake fama da su. Muna fatan gwamnati za ta dauki mataki da ya dace. Sannan Abdulhadi Abba Hadi kuwa a nashi sakon cewa yayi ku rika yafe wa juna, inda kuna son Allah ya yafe muku, kuma yafiya tana kawo nutsuwa, tana yayyafa wa zuciya ruwa daga tafarfasa da take yi. Shi kuma Garba na hali kan baya wuri cewa yayi muna kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya don Allah ta duba halin rashin tsaron arewacin Najeriya ta magance ta. Shi kuwa a nashi sakon Khalil Abubakar cewa yayi batun mai da tallafin mai na fetur da Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa yayi ko sai da Najeriya zai yi baki ɗayanta sai mun zabe shi. Kada a shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma sakon Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger, da Hassan Albasari Abu Affan da shugaba Iliya mai shayi Gankin Daura da Hamidu Kalala Buwa Niger da Kasimu Bakin Ruwa da Fatima Sharifiya M Ahmad. Sakon su cewa yayi muna muku fatan alkhairi ma'aikatan RFI Hausa, mazanku da matanku, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da ke addabar mu a ƙasar mu da ma Afirka baki ɗayanta, musamman arewacin Najeriya. Amin. Ku tashi lafiya a RFI Hausa. Shi kuwa Alhassan Muhammad a nashi sakon cewa yayi mu al'ummar gabashin Sokoto muna kira ga gwamnati da ta dakatar da dukkanin komai da dukufa ga matsalar tsaro, ba gine-ginen hanyoyi ko kuma titina ba, kisan kai da yaɗa barna a bayan ƙasa manyan laifuka ne da Allah ya yi ka shaidi a kansu. Haƙƙi ne a kan shugaba ya kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu, amma a wannan lokaci shugabanninmu sai kwashe dukiyar al'umma da salwantar da rayukanmu kawai suke yi. Tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma abu ne mai matuƙar girma da muhimmanci a musulunci, da shi ne kawai rayuwar ɗan adam za ta tafi daidai har mutum ya samu damar ci gaba da hada-hadarsa ta yau da kullum. Allah ya ƙara kawo mana aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu, Allah kuma ya tunkuɗe mana fitintunu da suke addabar mu a wannan jiha tamu ta Sokoto da ma ƙasar baki ɗaya. Shi kuwa Yusha'u Yusuf kuwa a sakonsa cewa yayi gaskiya akwai wani bawan Allah mai kyautatawa bayan Allah cikin jihar Gombe, wato Alhaji Mujabbal Jagaban Findiga. Shi dai ba ɗan siyasa bane, amma rayuwarsa ta karkata ne wajen kyautatawa talakawa. Ya samar da karatu, ya samar da hanyoyin karantarwa, ya samar da hasken sola lungu da saƙo layi bayan layi, hatta cikin magabartunmu ya biya sassaka sola don haskawa tare da samar da tsaro da kwanciyar hankali a wannan yanki. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.
17: don su kuma lokaci ne da za mu shakata.

0: shirya gasar sarauniyar kyautar duniya sun kwace kan bin da aka baiwa Miss Michaela Lee ta Grand USA mako guda kacal bayan lashe gasar a sakamakon zargin cewa tana fuskantar shari'ar kade wani mutum a mota ta gudu sannan kuma ta taba yin aure a baya an kawo karshen wa'adin kasancewar ta sarauniyar kyau wanda asali shekara guda ne inda aka soke mata matsayin Miss Grand USA tare da dukkanin nauye-nauyen da ke tattare da mukamin saboda keta dokokin gasar Lee mai shekaru 27 wanda aka kwace wa wannan kambo mako daya tak bayan lashe gasar na fuskantar tuhume guda biyu na manyan laifuka wadanda suka samu asali daga zargin bige wani a mota da kuma guduwa a wani hadari da ya faru a birnin Los Angeles a watan Nuwamban 2024 kamar yadda bayanan kotu da jaridar People ta samu bayanan sun kuma nuna cewa Lee ta auri Danny Ray Bedwell daga ranar 9 ga Agustan 2018 zuwa 31 ga Disamban 2019 wannan matsayi na aure dai ya saba wa ka'idojin cancantar shiga gasar Miss Grand International to iyakacin labaran nishadin kenan na wannan rana Rahotanni daga Najeriya na cewa akwai malaman jami'a sama da 200 da suka aje aikin sa a jami'ar jihar Kaduna saboda rashin daukar matakin inganta rayuwarsu. Sai dai gwamnati ta musanta wannan zargi inda tace babu gaskiya cikin wannan rahoto. Wakilin mu Aminu Sani Sado na dauke da rahoto akai.
1: An dai fara wannan takaddama ce tun bayan da kungiyar ASU ta fitar da sanarwa cewa gwamnatin jihar Kaduna bata cika alƙawarin da ta dauka ba akan ci gaban jami'ar a wani alƙawari da ta dauka watanni 8 da suka gabata a dan haka ta ba gwamnatin wa'adin makonni 2 ta gyara ko kuma ta tsunduma yajin aiki Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar
2: mun ba da notice cewa kwana 14 mun ga matakai farara a ƙasa kuma durin shekara ɗaya bai ko da wani abu haka report din da ya nuna muna da kusan malamai sama da 140 da wasu abubuwa da suka tafi yanzu kuma muna da mutane da yawa wanda sun riga sun tafi wannan professor biyar din da na gaya maka a department ɗaya sun tafi ne kwanan nan in ka hada da wanda suka tafi kwanan nan za mu kai da wurin mutum 200
1: sai dai commissioner ya da labarai na jihar Kaduna Ahmad Abdullahi mai yaki ya musanta waɗannan kalamai
3: in yau malamai 200 za su bar jami'a ba jami'ar jihar Kaduna ba ko ta jami'a ko jami'ar Ahmadu Bello yau malamai 200 su bari makarantar durƙushewa za ta wannan batu ba gaskiya bane saboda haka muna ƙara tabbatarwa al'ummar jihar Kaduna da ɗaliban wannan makaranta da iyaye cewa gwamnati a tsaye take wurin tabbatar da cewa jami'ar jihar Kaduna bata samu wannan matsala da ake nema a jefa ta
1: su kuwa ɗaliban wannan jami'a ta bakin wani ɗalibi da na zanta da shi da bai amince in bayyana sunansa ba ya shaida mini cewa ya kamata gwamnati ta duba bukatun malaman duk kuwa da cewa ba komai ne za a iya biya musu bukata ba
4: yau aka ce an tafi yajin aiki babu wanda abin zai cutar kamar mu ɗalibai Don Allah muna kira ga ita gwamnati ta tsaya ta yi duba game da wannan al'amarin a duba bukatun malaman nan duk da ba komai bane za a iya biya musu amma abin da ya shafi academic activities zuwa research da bincike da wasu abubuwa to ayi kokari a samu musu muna kira ga gwamnati don Allah ta yi duba akan wannan al'amari tabbas akwai malamai da yawa ko ma'aikata da suka bar jami'an nan saboda rashin wasu abubuwa da kuma wace sabuwar jami'ar da aka bude takaciya
1: su ma iyayen ɗaliban sun koka tare da yin kira da duba wannan al'amari domin shiga yajin aikin baya haifar da komai illa koma baya
5: sunana Jabir Muhammad Usman ba ma ci gaba ne baki ɗayan shi saboda in an tafi yajin aiki ba ma wani abu da ake wanda ake samun saukin shi bai ma kamata a ci ƙasa kamar Najeriya wai ana zuwa yajin aiki ba musamman a harkan ilimi
6: sunana Aliyu Ibrahim gwamnati ta kira su zauna da su ta ji bukatun su yanda matasa suka yi yawa a gari zai ƙara haddasar da wasu tuntunu ne kala-kala kamar sace-sace kamar shan miyagun ƙwayoyi da sauransu amma kasancewa suna makaranta hakan zai sa su zama distracted ga aikata wasu miyagun laifuka
1: sai dai kuma kungiyar ta'asu ta jami'ar jihar Kaduna a jihar Alhamis ta yaba gwamnatin jihar na cika wasu alƙawura da ta ɗauka kuma ko a yanzu ba wai tana faɗa da ita ba ne sai dai kawai tana nusantar da ita cewa akwai wasu matsaloli da ke tasowa da ke bukata a magance su cikin gaggawa domin ci gaban jami'ar Aminu Sani Sado Kaduna RP Hausa
0: ga kuma shirinmu na gaba
7: rayuwata
8: mai sauraro barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma misali wasu kan ce suna son su zama likita wasu kuma lauya yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban kasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya
7: rayuwata
9: A yau daya daga cikin manyan kalubalen da matasan Najeriya musamman daliban jami'a ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Mamun Usman ubane kuma malamin jami'a.
10: Kowa yana ganin cewar sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani inda kana da certificate ko yaya ne ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa idan ka samu ilimi wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kile wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine dai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa wanda kuma shi yake haifar da yawa daga cikin dalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya kuma
9: masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar Hafsa daliba ce a Jami'ar Bayero dake kanan Najeriya
11: dalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai dan su yi su gama su samu sakamako a ba su certificate din su ba wai dan suna da zeal ba akan abin da suke karantawa kuma yana karatun in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda yayi ya gama ya samu certificate
9: wasu daliban na kammala karatu ba tare da wata kwarewa ko hangen nesa ba wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban kasa Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum
12: abin da yake jawo da irin waɗannan yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki dole ne kasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke dauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen turawa dukansu matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabugwabi to dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani
9: masana na kira ga iyaye malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya
7: RFI
8: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan hoto yanzu sai zantawarta da Ismail Sani dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya
13: mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wannan matsaloli aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa to ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta za mu zo mun samu gokewa a aji kelau sai mu zo mu samu wayaro mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawai shi a gefe a cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40 to idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ku zo ku sake dankarewa kasan su kuma yanzu aiki a kasan na ya komawa ka sani waye san ka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da dama maki sai a ga shi ya samu aiki to kinga tana ma karatu don aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da gidan mai shimancin bai kawo amma yanayin dama shi ya samu
9: to wanda irin kira zaka yi wa matasa irin ka
13: wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa nawa ne a cikin kam wanda suke bautar kasa nawa ne za su shiga a baya kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu idan kuka duba ku gama aikatun ko ina a ciki take to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara maka ƙwarin gwiwa da dan karamin jarin ka ka je ka fara sarowa abubuwa ganzu ga sana'o'i man hannu sun wadata idan baka yi ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice maka hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka ka zo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan ka zo mu je ga dan dauke dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya kara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sakkala wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka da ka kuma hakan sai dingirin jari ka tunda ba aiki
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
14: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja Malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya.
16: Lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu. A lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fannin kuma muna kokarin muga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu. To amma daliban yanzu kiya abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne a je kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so ayi karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba wai ba a so ne ayi karatun shine ake fakewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahince shi kuma ka yi jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama sama da kabakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalasa lalaci a harkar su ta karatu gaskiya gaba ɗaya ilimin in kika kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba
9: to shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wani sako za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba
16: babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama ya kai mu wajaje da dama ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa talibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba a dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske domin hakan zai amfane ka matuka gaya tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace duk abin da koya maka aji karka ga ka dogara da shi kade a kai kokari ka fada da cike da nazari daga ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka
8: tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya tambaya a gare ku masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
17: mai sauraro assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke ba ku damar tofa albarkacin bakinku kan lamuran da ke ci muku to a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, ilimi, kimiyya da fasaha da dai sauransu. Za mu fara da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zandar a Jamhuriyar Nijar, inda yake cewa muna kira ga matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa a wannan lokacin da aka buga gangar siyasa. Sai kuma Sale Muhammad Sale Damari, inda yake cewa abubuwan da suke ci mana towa a ƙwarya suna da yawa, ga rashin aiki, ga tsadar rayuwa da ake fama da su. Muna fatan gwamnati za ta dauki mataki da ya dace. Sannan Abdulhadi Abba Hadi kuwa a nashi sakon cewa yayi ku rika yafe wa juna, in dai kuna son Allah ya yafe muku. Kuma yafiya tana kawo nutsuwa, tana yayyafa wa zuciya ruwa daga tafarfasa da take yi. Shi kuma Garba na hali kan baya wuri cewa yayi muna kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya don Allah ta duba halin rashin tsaron arewacin Najeriya ta magance ta. Shi kuwa a nashi sakon Khalil Abubakar cewa yayi batun mai da tallafin mai na fetur da Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa yayi ko sai da Najeriya zai yi baki ɗayanta sai mun zabe shi. Kada shafa ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma sakon Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Affan da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura da Hamidu Kalala Buwa Nijar da Kasimu Bakin Ruwa da Fatima Sharifiya M. Ahmad. Sakon su cewa yayi muna muku fatan alkhairi ma'aikatan RFI Hausa mazanku da matanku, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da ke addabar mu a ƙasar mu da ma Afirka baki ɗayanta, musamman arewacin Najeriya. Amin. Ku tashi lafiya a RFI Hausa. Shi kuwa Alhassan Muhammad a nashi sakon cewa yayi mu al'ummar gabashin Sokoto muna kira ga gwamnati da ta dakatar da dukkanin komai ta dukufa ga matsalar tsaro, ba gine-ginen hanyoyi ko kuma titina ba, kisan kai da yaɗa barna a bayan ƙasa manyan laifuka ne da Allah ya yi kashedi a kansu. Haƙƙi ne a kan shugaba ya kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu, amma a wannan lokaci shugabanninmu sai kwashe dukiyar al'umma da salwantar da rayukanmu kawai suke yi. Tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma abu ne mai matuƙar girma da muhimmanci a musulunci, da shi ne kawai rayuwar ɗan adam za ta tafi daidai har mutum ya samu damar ci gaba da hada-hadarsa ta yau da kullum. Allah ya ƙara kawo mana aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu, Allah kuma ya tunkuɗe mana fitintunu da suke addabar mu a wannan jiha tamu ta Sokoto da ma ƙasar baki ɗaya. Shi kuwa Yusha'u Yusuf kuwa a saƙonsa cewa yayi gaskiya akwai wani bawan Allah mai kyautatawa bayan Allah cikin jihar Gombe, wato Alhaji Mujabbal Jagaban Fendiga. Shi dai ba ɗan siyasa ba ne, amma rayuwarsa ta karkata ne wajen kyautatawa talakawa. Ya samar da karatu, ya samar da hanyoyin karantarwa, ya samar da hasken sola lungu da saƙo layi bayan layi. Hatta cikin makabartunmu ya biya sassaka sola don haskawa tare da samar da tsaro da kwanciyar hankali a wannan yanki. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.
18: don su kuma lokaci ne da za mu shakata.

0: wannan shine martanin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya. To sai dai yanzu da aka fara yakin neman zabe a hukumance, tambayar ita ce shin batun talafin man fetur zai iya zama muhimmin makamin yakin neman zaben Atiku, kuma ta yaya wannan alkawari zai iya shafar yadda masu zabe za su kalli manufofin sa? Domin jin karin haske, mun tattauna da masanin tattalin arzikin siyasa Dr. Yawuddin Metama.
1: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali mutaka, kasancewar ƴan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya ƴan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yanda ya shafi rayuwarsu kai tsaye, kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'umman Najeriya ke ciki. Duk wani dan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur, wani abu ne da za a tsaya a saurara domin a ji manufa, kuma zai dau hankali mutuka domin wani abu ne da yake da armashi a zakatan al'umma. To amma abin inda jiza yake sakar shine cewa shin za a iya yi din da gaske ko ku kawai roman baka ne saboda lokaci ne kawai na yakin neman zabi? Kowa dai ya san yanda siyasar Najeriya take, tsawon lokaci mushwagamanni na zuwa kafin su samu takara a lokacin yakin neman zabi, cita alkawarraka wanda yake na daidai da wanda ba na daidai ba, wanda za su iya cika da wanda ba za su iya cika ba. Sannan su kuma al'umman Najeriya talakawa ba sa yi wa shugabanni alƙalanci akan alƙawuran da suka yi a lokacin yakin neman zabi. Shin ka cika alƙawura ka zabe ka? In baka cika ba shikenan ka kwashe kayanka ka tafi.
0: To matsayin ka na wanda ke nazari akan harkokin siyasa, kuma wanda ya nazarci ɗabi'u na 'yan siyasa Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa a aikace?
1: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matukar wahala. Na fi ganin yana da sauƙin faɗa akan sauƙin aiwatarwa. Kowa ya san yanda tasirin siyasar tattalin arziki a Najeriya take, musamman ta bada tallafin man fetur. Kama daga shekaru da yawa gwamnatin na matukar san ta cire, tana ta kokari ta cire ta kasa, ta cire ta kasa. Lokaci ɗaya da ta cire kuma kowa ya ga yanda gwamnoni da ita kanta gwamnatin tarayya da kuma ƙananan hukumomi ke samun kuɗaɗe masu yawa daga asusun rabraba da kuɗaɗe na tarayyar Najeriya da ake samu na duk wata. Kowa ya san yanzu babu gwamnan da yake korafi akan kuɗi, babu wani gwamna da zai maka korafi cewa ba su da kuɗi. Ba na tunanin zai zama abu mai sauki ga wani shugaba izo cikin sauki ice zai da da tallafin man fetur.
0: Yayin da manyan 'yan siyasa ke bayyana matufofinsu a farkon yakin neman zaben 2027, jami'u su ma na ci gaba da tsara yadda za su gudanar da harkokinsu da kuma yadda za su tunkari zaben. Jam'iyyar ADC mai adawa a Najeriya ta fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su jagoranci ayyukanta da tafiyar da harkokin jam'iyyar. Domin jin ƙarin bayani kan waɗannan ka'idoji da abin da suke nufi, wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya tattauna da Saliu Tanko Yakase, wani jigo a jam'iyyar.
2: To shi wannan littafi kamar da akan shi Orange Book, an yi shi ne ya zama wani wata jadawalin ka'idoji na karan kanmu mu as 'yan jam'iyya da kuma su kansu shugabannin jam'iyya da kuma waɗanda za a zo a zaɓa ƙarƙashin wannan jam'iyya, ya zama shi ne madubin tafiyar gabaki ɗaya. Abubuwan da aka saba a ci barkatai, mutum ya abin da ya ga dama ka shiga ofis maimakon ka bauta al'umma, a sai ka maida ofis ya zama wajen zuwa ka arzuta kanka, ba ruwanka doka da oda kana mata karan tsaye. Duk waɗannan abubuwan muka lura shi yake wa demokradiyya karan tsaye. Aka ce to dole sai an zo an samar da wannan jadawali domin mutane su zama suna da wani linzami da yake dan jan su, kuma ya kamata a samar da waɗannan abu da za su yi amfani da su domin a tsawatar da duk wani wanda ya samu damar ragamar jagorancin al'umma. Kuma duk 'yan takararmu tun daga kan na shugaban ƙasa sai da suka sa hannu a kan wannan yarjejeniya wanda zai zama shi ne linzamin su in Allah ya kai su mulki.
3: Wasu suna ganin za su ga kamar duk waɗannan dabara ce da jam'iyyar ku take yi na cin mulki. Kana ganin wannan zai kai ku ga cin nasara?
2: Ba dabara ba ne na cin mulki. Wato ni yadda na kalle shi, abubuwa ne da ake yi na shirin karɓan mulki. Babban kuskuren da muka ga gani ya samu APC, ita gwamnati mai mulki yanzu, shi ne da ta tashi neman mulkin ta dinga ido rufe, amma ba ta saka wasu ƙa'idoji da idan

0: A birnin Kwatano an samu dan sassaucin tankiyar siyasa a wannan Juma'a biyu bayan sakin fitaccen dan rajin kare haƙƙi na yanar gizo Steve Amusu wanda babban mai sukar gwamnatin Jamhuriyar Benin ne ya kammala hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari wanda kungiyoyin masu fafutuka da na hamayya suka dade suna bayyana shi a matsayin matakin siyasa na murƙushe masu hamayya. Sakin nasa ya zo ne a daidai lokacin da ake tattaunawa a yammacin Afrika game da takurawa masu mabambantan ra'ayoyi. Kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam sun tabbatar da sakin madugun hamayyar ƙasar Chad Sussex Masra a cikin makon da ya gabata biyu bayan afuwar da shugaban ƙasar Mohamed Idris Deby ya yi masa yayin da aka saki Masra da wasu 'yan siyasa takwas daga gidan yari. Kungiyoyin sa ido kan haƙƙin dan Adam sun bayyana cewa an yanke musu hukuncin ne don kawai sun bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Kuma laifukan nanan daren ba a goge su ba. Masu fafutuka suna kiran hukumomin Chad da su goge bayanan laifukan nasu baki daya domin ba su damar shiga zabuka masu zuwa. A ranar 20 ga watan Agustan nan ne wato Alhamis, jirgin farko da ke dauke da mutane 20 da aka tasa kiyar su daga Amurka ya sauka a filin jirgin sama na Roberts da ke wajen Monrovia, babban birnin Liberia. Saukar jirgin ya nuna fara aiwatar da wata yarjejeniya da ta janyo cece-kuce tsakanin gwamnatin Liberia da kuma gwamnatin Donald Trump. A karkashin wannan yarjejeniya, Liberia ta amince ta karbi mutane har 1,200 da aka kora. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi girman matakan korar mutane zuwa kasashe masu tasowa da Washington ta kaddamar a halin yanzu, wanda hakan ya haifar da zazzafar muhawara a cikin gidan Liberia game da karfin kasar na karba da kuma sake hada waɗannan mutane da sauran al'ummar kasar. To Michael Kudison Garika.
1: To a gaida Hawwa. Abokina Balade yayi balaguro kamar yadda nayi. Na dauka ba zai bullo yau ba. To amma ina sauka sai gashi zaune na karatun wani littafi. Ina hango shi nace Bala, tunda yakin neman zabe ya fara, kaji yadda Atiku da Tinubu suka fara musayar kalamai kan tallafin man fetur. Me zaka ce? Bala yace, abokina, ni dai na saurare su sosai. Wani yana cewa zai dawo da tallafin man fetur, wani kuma yana cewa ai an cire shi ne saboda baya amfanar da al'umma. Amma ni ina kallon abu guda, wato talaka. Me kake nufi da haka? Na tambayi Bala. Bala ya kada baki ya ce, abokina, tallafi ko babu tallafi, talaka yana son abu guda, ya samu saukin rayuwa. Idan man fetur yayi tsada, komai yana tashi. Sufuri ya tashi, abinci ya tashi, komai dai ya tashi. Saboda haka, idan dan takara ya ce zai dawo da tallafi, mutane za su saurare shi. Sai na ce Bala, to kana ganin a dawo da tallafin kenan? Bala ya ce, ni ba gwamnati ba ne abokina, amma zan yi addu'a Allah ya bamu shugaban da zai san abin da talaka yake bukata, ba wanda zai masa alkawari kawai lokacin neman ƙuri'a ba. Idan tallafi ne zai rage wa mutane wahala, Allah ya bamu wanda zai iya samar da shi cikin gaskiya. Idan akwai wata hanya mafi kyawu ta rage tsadar rayuwa, Allah ya bamu wanda zai iya aiwatar da ita. Abin da talaka yake nema shine rayuwa mai sauki. Bala na soke wannan jimlar, ni ko na ce masa, abokina, kamar kullun dai ka dawo da magana akan talaka. Ai shine mai zabe abokina, inji Bala. Gogan naku abokina yana aje wannan jimlar sai wayarsa ta yi kara. Ni ko na ce ai nada tabarmar shirin zanyi. Madalla. Anan muka kawo karshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchin Yakubu a Najeriya, Ibrahim Malam Goje, da rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudison ne ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Tamadala da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku nazari kan manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afrika ta Yamma da sauransu. Abokin ku ne Michael Kudisin ke muku lale marhaban. Siyasar Najeriya ta shiga wani sabon mataki inda ranar Laraba 20 ga watan Agusta aka fara yakin neman zaben shekarar 2027 a hukumance. Wannan na nufin ƴan siyasa sun samu damar fara neman kurkun ƴan Najeriya a fili yayin da jam'iyyu da ƴan takara ke kokarin bayyana manufofinsu da kuma neman amincewar masu zabe. A cikin wannan yanayi ne tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi alƙawarin dawo da tallafin man fetur idan aka zabe shi. Kuma a wani yanayi na ba sababban shugaba Bola Ahmed Tinubu kuwa ya mayar masa da martani cikin gaggawa. Me wannan alwashi na Atiku ke nufi ga yakin neman zabensa? Kuma ta yaya batun tallafin man fetur zai iya zama wani muhimmin batu a yakin neman zaben 2027? Za kuma duba sabbin ka'idoji da jam'iyyar ADC ta fitar da kuma yadda wata jam'iyya ta shirya tarinta a Bauchi. Sai a kasance tare da mu. To da zarar an fara yakin neman zabe a hukumance, tattalin arziki da halin rayuwar jama'a na daga cikin batutuwan da ƴan siyasa za su yi amfani da su wajen neman ƙuri'a. A wannan makon tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗaya daga cikin manyan masu neman shugabancin Najeriya Atiku Abubakar ya yi alƙawarin cewa zai dawo da tallafin man fetur idan aka zabe shi. Wannan matsaya ta jawo martani daga shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda ya magantu akan batun. Ga wani bangare na fassarar martanin shugaba Tinubun.
1: I saw one of my opponent now say
2: na ga daya daga cikin abokan hamayya yana cewa zai dawo da tallafin mai. Wannan yana nuna tantagariyar jahilci akan sha'anin mulki da tattalin arziki. Kafin in zama shugaban kasa, joyi 27 ba sa iya biyan albashin ma'aikata. Su ƴan fansho ma ba a magana su. Albashin ma'aikata ake batu. Na ma san wani gwamna da aka yi wa inkiya da rabin albashi. Haka suke zuwa mulagun gwamnatin tarayya. Sun gaza yin komai. Su ne jihohin da suka fi yawan al'umma.
1: Unable to do anything.
0: Wannan shine martanin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya. To sai dai yanzu da aka fara yakin neman zabe a hukumance, tambayar ita ce shin batun tallafin man fetur zai iya zama muhimmin makamin yakin neman zaben Atiku? Kuma ta yaya wannan alƙawari zai iya shafar yadda masu zabe za su kalli manufofinsa? Domin jin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tattalin arzikin siyasa Dr. Yawuddin Maitama.
3: Wannan dai wani abu ne da zai ja hankali matuƙa, kasancewar ƴan Najeriya sun shiga wani hali mawuyaci sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi. A baya ƴan Najeriya ba su san muhimmancin tallafin man fetur ga rayuwarsu ba, har sai da gwamnati ta cire, sannan suka ga yanda ya shafi rayuwarsu kai tsaye. Kuma kuncin rayuwa da halin matsi na tattalin arziki da al'ummar Najeriya ke ciki, duk wani ɗan takara da zai yi musu campaign ko kuma ya tallata kansa da cewa zai kawo tallafin man fetur wani abu ne da za a tsaya a saurara domin a ji manufa, kuma zai dau hankali mutuka domin wani abu ne da yake da armashi a zakatan al'umma. To amma abin inda jiza yake sakar shine cewa shin za a iya yi din da gaske ko ku kawai roman baka ne saboda lokaci ne kawai na yakin neman zabi? Kowa dai ya san yanda siyasar Najeriya take. Tsawon lokaci mushwagabanni na zuwa kafin su samu takara a lokacin yakin neman zabi. Ci ta alƙawarirka wanda yake na daidai da wanda ba na daidai ba, wanda za su iya cika da wanda ba za su iya cika ba. Sannan su kuma al'ummar Najeriya talakawa ba sa yi wa shugabanni alƙalanci akan alƙawuran da suka yi a lokacin yakin neman zabi. Shin ka cika alƙawura ka zabe ka? In baka cika ba shikenan ka kwashe kayanka ka tafi.
0: To matsayinka na wanda ke nazari akan harkokin siyasa kuma wanda ya nazarci ɗabi'u na ƴan siyasa Najeriya, wannan abu ne mai yiwuwa aikace?
3: To abu ne dai koda zai yiwu yana da matuƙar wahala. na fi ganin yana da saukin fada akan saukin aiwatarwa. Kowa ya san yanda tasirin siyasar tattalin arziki a Najeriya take, musamman ta bada tallafin man fetur. Kama daga shekaru da yawa gwamnatin na matukar son ta cire, tana ta kokari ta cire ta kasa, ta cire ta kasa. Lokaci ɗaya da ta cire kuma kowa ya ga yanda gwamnoni da ita kanta gwamnatin tarayya da kuma ƙananan hukumomi ke samun kuɗaɗe masu yawa daga asusun rabraba da kuɗaɗe na tarayyar Najeriya da ake samu na duk wata. Kowa ya san yanzu babu gwamnan da yake korafi akan kuɗi. Babu wani gwamna da zai maka korafi cewa ba su da kuɗi. Ba na tunanin zai zama abu mai sauki ga wani shugaba izo cikin sauki ice zai dawo da tallafin man fetur.
0: Yayin da manyan 'yan siyasa ke bayyana matufofinsu a farkon yakin neman zaben 2027, jami'u su ma na ci gaba da tsara yadda za su gudanar da harkokinsu da kuma yadda za su tunkari zaben. Jam'iyyar ADC mai adawa a Najeriya ta fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su jagoranci ayyukanta da tafiyar da harkokin jam'iyyar. Domin jin ƙarin bayani kan waɗannan ka'idoji da abin da suke nufi, wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya tattauna da Saliu Tanko ya Kasai, wani jigo a jam'iyyar.
4: To shi wannan littafi kamar da akan shi Orange Book, an yi shi ne ya zama wani wata jadawalin ka'idoji na karan kanmu mu as 'yan jam'iyya da kuma su kansu shugabannin jam'iyya da kuma waɗanda za a zo a zaɓa ƙarƙashin wannan jam'iyya, ya zama shi ne madubin tafiyar gabaki ɗaya. Abubuwan da aka saba a ci barkatai, mutum ya abin da ya ga dama ka shiga ofis maimakon ka bauta al'umma, a sai ka maida ofis ya zama wajen zuwa ka arzuta kanka, ba ruwanka doka da oda kana mata karan tsaye. Duk waɗannan abubuwan muka lura shi yake wa demokradiyya karan tsaye. Aka ce to dole sai an zo an samar da wannan jadawali domin mutane su zama suna da wani linzami da yake dan jansu, kuma ya kamata a samar da waɗannan abubuwa da za su yi amfani da su domin a tsawatarwa da duk wani wanda ya samu damar ragamar jagorancin al'umma. Kuma duk 'yan takararmu tun daga kan na shugaban ƙasa sai da suka sa hannu a kan wannan yarjejeniya wanda zai zama shi ne linzamin su in Allah ya kai su mulki.
5: Wasu suna ganin za su ga kamar duk waɗannan dabara ce da jam'iyyar ku take yi na cin mulki. Kana ganin wannan zai kai ku ga cin nasara?
4: Ba dabara bane na cin mulki. Wato ni yadda na kalle shi, abubuwa ne da ake yi na shirin karɓan mulki. Babban kuskuren da muka ga gani ya samu APC, ita gwamnati mai mulki yanzu, shine da ta tashi neman mulkin ta dinga ido rufe. Amma ba ta saka wasu ka'idoji da idan sun ci mulkin za su yi mulki da zai taimaka al'umma ba. Kullum abubuwan da ta barbarewa suke yi, kamar yadda aka waye gari shugaban ƙasa kawai ya ce ya janye tallafin mai ya tsindima mu cikin masifa a ƙasar nan. Ita ADC tana ganin idan da ita ce za ta tsaya ta kalli to mun cire wannan tallafi ta yaya za a sauƙaƙa wa talaka. Irin waɗannan tunani shi ya sa muke wannan shirin kafin a shiga mulki. Ba a fafe gurara na tafiya, ba za ta yiwu ba sai ka kujera ka ce za ka zauna kana wannan tsare-tsaren, ba zai yiwu ba.
0: Wannan na nuna cewa yayin da aka fara yakin neman zaɓe ba wai 'yan takara kaɗai ke ƙoƙarin bayyana kansu ga masu zaɓe ba, jam'iyyu ma na sake tsara dabarunsu domin tunkarar zaɓen. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Abokin Yakubu kuma an gudanar da taron jam'iyyar APM a wani lokaci da jam'iyyun siyasa ke ƙara himma wajen shirya kansu domin shiga fafatawar zaben 2027. Ga rahoton wakilinmu na can Ibrahim Malangoji.
6: Kafin a tashi a taron na jam'iyyar ta APM mai alamar rogo, sai da aka kai ga zaben sabbin shugabannin da za su ci gaba da jan akalar jam'iyyar a mataki na ƙasa. A jawabinsa, ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar kuma gwamnan jihar Oyo Injiniya Sheyi Makinde ya ce ko ba kome cikin ƙanƙanin lokaci jam'iyyar tasu ta zama wacce ake damawa da ita ɓangaren jam'iyyun adawa a ƙasar. Yana mai cewa yanzu aka fara tafiyar.
7: We have emerged as an opposition party to reckon with.
6: Mun zama jam'iyyar adawar da ake damawa da mu cikin ƙanƙanin lokaci. samuwar adawa mai karfi abu ne da ke taimakawa wajen dorewar demokuraɗiyya. Don haka wajibi ne sabbin shugabanninmu su shirya don aiki tare da sauran jam'iyyun adawa domin mu samar wa 'yan Najeriya zaɓe na gari a zaben shekara ta 2027. Wannan lokaci ne na yaƙin neman zaɓe. Za ku yi ta jin kalamai na roman baka iri daban-daban, amma dai na san 'yan Najeriya na buƙatar samun abin da ya fi hakan daga gare mu.
7: Must demand something more from all of us.
6: Hakanan kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ta APM ya ce lokacin cika 'yan Najeriya da bayanan baɗili da ke rubuce a takardu ya riga ya wuce. Yana mai cewa kamata yi 'yan ƙasa su ga canji a rayuwarsu ta yau da kullum. A jawabinsa, sabon uban jam'iyyar na ƙasa kuma gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya gode wa jam'iyyar da ba shi wannan matsayi. Kana ya lashi takwabin goyon bayan takarar shugabancin ƙasa na Makinde har sai haka ta cimma ruwa.
8: A madadin kaina ga al'umman jihar Bauchi da Najeriya APM, ina godiya wa wannan jam'iyya da ta bani dama na kasancewa jagora shugaba na wannan jam'iyya a Najeriya. Insha Allah, kamar yadda aka san mu, mun kauraye ne, ba ma tsoro sai na Allah subhanahu wataala, ko ba haka bane? To insha Allah za mu ba da jagoranci yadda ya kamata, za mu goyi bayan lida dinmu ba tare da raba kafa ba, ba tare da munafurci ba, ba tare da zance-zance da raɗe-raɗe a gefe-gefe ba. Shi ma muna kiran sai ɗauke mu a matsayin 'yan uwa yadda za mu tafi mu gudu tare mu tsira tare.
6: Da yake jawabi jim kaɗan bayan sanar da sake zabensa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar, Alhaji Yusuf Dantalle wanda aka sake zaba a karo na biyu ya yi alƙawarin gina jam'iyyar zuwa matsayi mai girma da zumar share hawayen da ya jima yana kurara a fuskokin 'yan Najeriya.
9: This election is historic. It is a powerful demonstration of your confidence.
6: Sake zabanmu da aka yi abu ne na tarihi kuma ya nuna amincewarku akan tsarin shugabancinmu da kokarinmu na mayar da wannan jami'a tamu zuwa matsayin babbar jami'ar adawa da za ta biya bukatun 'yan Najeriya. Don haka na taya sauran shugabannin da aka zaba murna, kuma na fata za mu yi aiki tare. Kuma zaben namu ya nuna yarda da amincewa da mu da aka yi. Mun sha ta kyakkyawar makoma nan gaba wa jam'iyyar.
9: And more ambitious goals in the future.
6: Idan dai ba mance ba, dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ta APM gwamna Shehi Makinde na jihar Oyo ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP tare da takwarsa na jihar Bauchi gwamna Bala Muhammad sakamakon rikicin da ya dabaibaye tsohuwar jam'iyyarsu ta PDP.
0: Yanzu da yakin neman zaben 2027 ya fara a hukumance, ga dai ra'ayoyin wasu masu bibiyar mu akan yakin da aka fara a hukumance.

0: To salamu alaikum da farko sunana dan miji Tuya Sport Gora Madobi shugaban kungiyar Abba Dingayi na jihar Kano portfolio local gamma wato dan jarida abin da yake faruwa lalle an kaddamar da campaign wanda za a fara da ƙarfin ikon Allah mu a matsayin mu na ƴan gwagwarmaya wanda muke tallata wanda muke imani da shi a siyasa mun fahimci cewa da ƙarfin ikon Allah kamar yadda muke aiki ba da wai ba rana to insha Allah zamu zo zamu aiki 100% ba dare ba rana wurin tabbatuwa duk wani mutum da muke yadda da ingancin sa ya ci zabi a jihar Kano.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Badamasi Dorayi dan jam'iyyar APC. Haƙiƙanin gaskiya a mahangan mu shine wannan cire takunkumi da aka yi na ma'ana a harkar campaign na shugabannin na shugaban ƙasar mu ta Najeriya. Mu mahangan mu ita ce anan, shin da yaya za a fara, shin da yaya za a je ƙarshe, shin kuma da yaya za a gangare.
2: Sashen Hausa Radio France International da sunana Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni dai game da wannan gangan siyasan da aka buga da hukumar zaɓe ta ba da daman masu yaƙin neman zaɓe su fara campaign, to ina so a kiyaye da abu biyu zuwa uku, a kiyaye amfani da addini da kabilanci, matasa kuma su guji bangar siyasa, a yi abin da ya dace a kawo ci gaban ƙasa da zaman lafiya da kwanciyar hankali.
3: Daga siyasar Najeriya yanzu mu dalle ka sauran kasashen Afrika domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: A birnin Kwatano an samu dan sassaucin tankiyar siyasa a wannan Juma'a biyu bayan sakin fitaccen dan rajin kare haƙƙi na yanar gizo Steve Amusu wanda babban mai sukar gwamnatin Jamhuriyar Benin ne ya kammala hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari wanda kungiyoyin masu fafutuka da na hamayya suka dade suna bayyana shi a matsayin matakin siyasa na murƙushe masu hamayya. Sakin nasa ya zo ne a daidai lokacin da ake tattaunawa a yammacin Afrika game da takurawa masu mabambantar ra'ayoyi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tabbatar da sakin madugun hamayyar ƙasar Chadi Sussex Masra a cikin makon da ya gabata biyu bayan afuwar da shugaban ƙasar Mohamed Idris Deby ya yi masa yayin da aka saki Masra da wasu 'yan siyasa takwas daga gidan yari. Ƙungiyoyin sa ido kan haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa an yanke musu hukuncin ne don kawai sun bayyana ra'ayoyinsu na siyasa. Kuma laifukan na nan daren ba a goge su ba. Masu fafutuka suna kiran hukumomin Chadi da su goge bayanan laifukan nasu baki daya domin ba su damar shiga zaɓuka masu zuwa. A ranar 20 ga watan Agustan nan ne wato Alhamis, jirgin farko da ke dauke da mutane 20 da aka tasa iyar su daga Amurka ya sauka a filin jirgin sama na Roberts da ke wajen Monrovia, babban birnin Liberia. Saukar jirgin ya nuna fara aiwatar da wata yarjejeniya da ta janyo cece-kuce tsakanin gwamnatin Liberia da kuma gwamnatin Donald Trump. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, Liberia ta amince ta karɓi mutane har 1,200 da aka kora. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi girman mata kan kurar mutane zuwa kasashe masu tasowa da Washington ta kaddamar a halin yanzu, wanda hakan ya haifar da zazzafar muhawara a cikin gidan Liberia game da karfin kasar na karba da kuma sake hada waɗannan mutane da sauran al'ummar kasar. To Michael Kudison Garika.
1: To a gaida Hawwa. Abokina Balade yayi balaguro kamar yadda nayi. Na dauka ba zai bullo yau ba. To amma ina sauka sai gashi zaune yana karatun wani littafi. Ina hango shi nace Bala, tunda yakin neman zabe ya fara, kaji yadda Atiku da Tinubu suka fara musayar kalamai kan tallafin man fetur. Me zaka ce? Bala yace, abokina, ni dai na saurare su sosai. Wani yana cewa zai dawo da tallafin man fetur, wani kuma yana cewa ai an cire shi ne saboda baya amfanar da al'umma. Amma ni ina kallon abu guda, wato talaka. Me kake nufi da haka? Na tambayi Bala. Bala ya kada baki ya ce, abokina, tallafi ko babu tallafi, talaka yana son abu guda, ya samu saukin rayuwa. Idan man fetur ya yi tsada, komai yana tashi, sufuri ya tashi, abinci ya tashi, komai dai ya tashi. Saboda haka, idan ɗan takara ya ce zai dawo da tallafi, mutane za su saurare shi. Sai na ce wa Bala, to kana ganin a dawo da tallafin kenan? Bala ya ce, ni ba gwamnati bane abokina, amma zan yi addu'a Allah ya bamu shugaban da zai san abin da talaka yake bukata, ba wanda zai masa alkawari kawai lokacin neman ƙuri'a ba. Idan tallafi ne zai rage wa mutane wahala, Allah ya bamu wanda zai iya samar da shi cikin gaskiya. Idan akwai wata hanya mafi kyawu ta rage tsadar rayuwa, Allah ya bamu wanda zai iya aiwatar da ita. Abin da talaka yake nema shine rayuwa mai sauki. Bala na soke wannan jimlar, ni ko na ce masa, abokina, kamar kullun dai ka dawo da magana akan talaka. Ai shine mai zabe abokina, inji Bala. Gogan naku abokina yana aje wannan jimlar sai wayarsa ta yi kara. Ni ko na ce, ai nada tabarmar shirin zan yi. Madalla, anan muka kawo karshen shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchin Yakubu a Najeriya, Ibrahim Malam Goje, da rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku Michael Kudison ne ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Ta madalla, da fatan an ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.

0: 50 ba su iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to kawo kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma dai ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to kawo kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to kawo ko ba karamin matsala da a samu ba
1: yanzu ina za mu ce ina mafita kenan za mu ce a cikin akan wannan matsala
0: mafitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da ya fi kamata domin ko da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
2: Muhallinka rayuwarka
3: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko, karamin manomi ne da ke noma a gonar aro, ya yi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan ƙananan manoma a Najeriya.
4: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona. Mutane mun fi mutum shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da noma ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
5: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunƙasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje.
4: Rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu a kai saboda gaskiyar magana mutane ba su da ƙarfi mutum ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can Bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
5: To amma yanzu a nan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata a ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro.
4: Eto ai babban abin da kasan gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganar mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauƙi zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma aka samu man fetur din yayi sauƙi za a iya samu a maganar tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba Gwamnati ne suke da halin da su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yadda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
5: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
4: gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har ba ra ka gina ba to ka bayar wasu su amfani

0: magana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
1: hallinka rayuwarka
2: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
3: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunna nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
4: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
3: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
4: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda samun saukin abinci
3: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
4: akwai wanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gini amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
3: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roka din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
4: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
3: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kayi bige-bige kayi yaye ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
2: muhallinka rayuwarka ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja malamin gona malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara
5: lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manya hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar manoman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan ya yi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haupi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a lwace ya so kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
1: hallinka rayuwarka
2: matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa akan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu akai ba
6: muhallinka rayuwarka
2: mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilin mu na jihar Bauchin Nigeria sai kuma Mustafa a DBC da ya nadan mana wannan shiri akan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
7: Muna ri tare da Mustafa DBC Nasiru Sani a gaishe ka da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da suke akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon. Shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari, lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona, la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wadda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma ƙananan manoman kasar, musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba, na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari, inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan, kusa a gidajenmu, a wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su a kasa din ma gaba daya, sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko, urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma din. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa, wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje, ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan, sakamakon kuɗin da yake tsakani din sai ga ba zai iya yin noma din ba. Sannan abu na uku, jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali, na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranar kaza da a yi fara, da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan, kafin ka je wajen din sai ga ka ɗau lokaci, wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na hudu, akwai asaran amfanin gona. Ka noma din yanzu komai abin da ya kamata ka yi, amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona din shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma din, kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki, kama abin da ya shafi taki, abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi, yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan, rashin samun shawarwarin jami'ai wadda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala, sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka, da ka samu sakamakon kayi nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma din. Sannan abu kusan na ƙarshe din ce shine ƙaruwan kuɗin aiki, intensive labor kenan. Ka samu wanda za su maka aikin, ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin, shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noma amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lalle zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai, kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi, amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yi ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine, misali ni yanzu ina son yi noma, wannan yana so yi noma, dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma mu ce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar ɗaya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonar sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda ba su wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin da suke ba production suke so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 ba su iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abinda ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abinda ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahale wa wasu su noma abinda suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwashi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yadda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je kai aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: kuma yanzu anan me taina kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wasu manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eto ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganar mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su rinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu a maganar tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da zasu iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma zasu iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayen mu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya
3: yi ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati
7: shawaran da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananan nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kuɗi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kayi bige-bige kayi yayi ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja malamin gona malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara
2: lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati kan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku debi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an dauki wata gona mai nisa an ba ku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk wayannan da a ce an ji an ba ku cluster ne in an ba ku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cin ma burinku sannan kuma ku iya tinkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tingare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayan su policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kaman green revolution da aka yi ko from school back to farm wayan su abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati ta lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: hallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Muna da tare da Mustapha DBC Nasiru Sani a gaishe ka da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka. Wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari, lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona, la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma ƙananan manoman kasar, musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba, na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari, inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan, kusa a gidajenmu, wasu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma ince barazana ne wa su ƙasa din ma gaba daya, sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko, urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma din. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa, wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje, ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da aka ga manomi yana son ya yi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan, sakamakon kuɗin da yake tsakani din sai ga ba zai iya yin noma din ba. Sannan abu na uku, jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali, na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranar kaza da a yi fara, da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan, kafin ka je wajen din sai ka ɗau lokaci, wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu, akwai asaran amfanin gona. Ka noma din yanzu komai abin da ya kamata ka yi, amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona din shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma din, kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki, kamar abin da ya shafi taki, abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi, yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan, rashin samun shawarwarin jami'ai wadda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala, sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka, da ka samu sakamakon kayan nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma din. Sannan abu kusan na ƙarshe din ce shine ƙaruwan kuɗin aiki, intensive labor kenan. Ka samu wanda za su maka aikin, ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin, shi ma ya zama ja'iba. So wa'innan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noma amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai, kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi, amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yiwu ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba, shine misali ni yanzu ina son yi noma, wannan yana so yi noma, dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar daya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonar sa yayi nisa kafin ya je ya dawo ma sai ya samu 2000-3000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutun ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko huɗu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya je ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba production suke yi so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalan